kan hinchu angel ani aukaji kan chu tuta kala hung tim tim chu nai te a um pathin hing ang chen sheng nong ka lom mang ta mo le shi tam ta ka ne ta sheng kham lan e su ne ka tha hi ka la tong ngai na hing kha le chen sa ta ka um pathin nen no hai te a um pathin ani ka ko phata hung ko dom dom in dai khom am hinai jing tu ani vaitam tak

Akasba ni Chishanpur, Latualing. Abana ina ngay dingo, vi gin muan siyam le alomte apan maina agwite kwal chila.

Akaswani chur chanpur James L. Zote le apol haya in thok bokin in latul leng ngai thano keita leng tin khum tu ti la ngai thla ngai te

Akas Fani Susan Pool FM zakhalakhat 0.5 MHz ako na hong kipong zingka ni dan sagi minit som thado program hi tun zingka radio program nga zo si zingka pa tun zingka lahi sei hulin hau ki min lung len la asa ban ba na ingai ding ahi ama sa pe na ding ingai hite len na sit lei chunga mel hoi ti a sei hulin hau ki min lung len la asa

Akaswani chu chanpu twani ngai ta ku vai phe kampa wala to leng hen lian le polte pan na hi tu ni tak lam dang ale mi som lenga hongin to ki to nin tangam king kilom hun se in ngai sun zom non dingwa kom kampa wa pu pala estone khub le polte pan pu pala sakteu in ngai sun zom ding

Akas vani tur Chanpur ngai tlatu hain in pakna la in hungthlang atota e ngai tlak ding hi lalhlupuin thim taka asak zan umsin khom ti la ani dita hungthlang thu perzola ming chung nung le asung hain anungthlang ani longai tla ngai te

In pak na la, adada ay ngay tlang nok ding hi. Harmon le apol hain, thim taka ansak, kalal ramdan adang tila ani dita hong tlang tu, rin kaya lalraw thar ina hong tlang ani ngay tlangal na iti.

impak na la adota ingai thlang nok ding hi thlang moi kim le pol ha in thim taka an sak mangai tu lalpa ti la ani a dita hung thlang tu sai kota lal san him le asung ha in an hung thlang ani hi la hi famta reverend thangsulin in apho kane longai thano nga leite mangai tu lalpa

plant more tree to save environment ti to pimang sa a zangam dongal to say na zong ingay ding ohi tun ama sa pena dingin ngayo hiti va soy ladailhan ke salbong EWD hon asao pathin sumkon agina tila angay numa ahindailhan ke salbunga nu nining niyam zaningin hindhan ahitun ngayo hiti pathin sumkon agina tia ke salbong EWD hon asao.

0: bin north east gam kai hole manipur churchanpur chanajong tu din mun hi ivetna ahile gamsung thingna louna agogam tan tuina ajo si akang jo tan thingphung go phung abei gam tan gam sa hole juleba ho among gam tan leichung leinoi le tuichung tuinoi gan hing gam sa le tuinga ho jo si jong abei gam tan ahi hichiye chun gam sung su gam ga natural production kiti hi athom che che tan saladap climate zong na satai na ki khel tan global warming ti in nitin hatinin kumtinin asache jeng tan masanga gam sagam thu iza ho chu tu hin ilau ahung lung gam tan hi chuti hi ji chun dam theina ding hui thing zong athasam tan don ding tui thing akimojo tapun dam theina ding ne la cha pha gamga asu jo tapun alhasam tan hije chun dammo ve sit na nasatain apung deu apung devin initin hin kho hi boinajing in alodim tan hi hiche hin igam khan to nading lampia ecological tichu gamle go jing se helovin education le economic development tichu thim jil na le sumla pai din mun khan to na ho jong na sata in atong khatan adal tu in apong tan hi hiji chun indian government in gamsung pumpia drda through a iwmp tichu integrated watershed management program tin gamsunga thingphung gupung venbitna thingphung tu be a chule gamma ho tha sima tuina ho sim phana wan go tui jho a ko na tui ho jo si khol tup ding chule a khol tup na ding tui kul chum chum well tui kul pon dam hi chi chi chum chum ho hi sim do ding gam sung mun chim mun kai ho ven bit ding hi chi na ding a chu bol do ding dan technique skill thim na ja chum chum ho pu do a gam le si hi tha hin sa ki na chule gam le gu ho hi ki le do sa ki ding ti hi na sa ta gel kho na ni jin tu ble doi tam ta to to gun ho chum chu min na to ai pi vin mo pu na ai pi vin hi chu kyu gu halloween ngo le church organization hon jong hi chi lam pang hin to gun chum chum ani jun hi tunia igel kho pin di wa poi mo pen ta chu hi le ngo le government in lunggel tam ta ni hanlang na to tam ta ni jongle mi pi hon igel kho lovule panabe hiding ahin heje chun kumsi le thingphung iza nam khat tu do ding ven tup ding chule tuina ho ven tu ma gammei hal ai lo wai le thingle go mo phu phu chule thinghang lo bor shifting ai lo le zoom cultivation kiti ho panabe ya thingle go kitu mong na ho hi nga ding a phata na hi achuti lo le pha chom kha jo ting le kum jan ham kha jo ting le hi chi sa nga hi kho zo ha sat na mi pin i hin to diu a hi ti hi gel do pha he tan hi a chai na ding en tu nia hi chi thu ki se nga yo sin ni bon cha wa i mo pu na wa hi ti a panila che wa i gam sung chul sa go sa thisa hi a hin do ki na dinga thei top suwa panila chi divin ikiti mun hi ka ke pa e
1: plant more tree to save environment ti thu pi mang cha a pa za ngam do ngal thu se na ini ngai chai ta ve akaswani susan pur station a pana hung kila hi tun abana dingin wa choi la dei than anangayu hiti to nil hangkai ding a hitai ti a thing nu ho ki men asa tui zanga umpa ho lamin ahin lan tun ngai hite tu nilhang kai ding ahitai

Tua ini ngayon cho, PNC daw ngalin asim ahi, tun abana dingin, gantay ha sa ati a, lam na iling hawkit min asa. Na ngayon hiti, ang ay no maahindaylan, DMV nga umpasol pi, kimboyin ahindahan ahi, tun ngayon hiti, gantay ha sa ati a, lam na iling hawkit min patin, vatsoy lasa.

Duni ha adi nga mun tsum tsuma ko na va atsoy lahong gideilhan. Ingay itay tsan hui tsan hiya hitay. Akas fa ni Susanpur, zing zing ka alam ni dan sige minit som ting le, zon gui te ako na va atsoy lahong kisa ingay ding ohi. Ole tuhin ni dan sige hong ling tay ipa ni tsan kitsay tay. Muntina tado program ngay zaw sinabon sa vin mangpa.

chung hoài chu bu toi akung mak san umlowa e hi at zo rot hin noi at tol rung runga a mun mang ding kom umlowa e hin e lay noi hi e bu ching noi hi at the heart e money chu lay chun bu kung toi ching neck hin bu kung say ching hi or lay in la ta in an lang bu kung toi hi thalem na tam tak fatu hai ta ding a thalem na tam tak un sin la khom e chung hai chin bukung sei e he ching lem na hin lei e lei noi ta ding a thalem na hi ur lem in la ka he ta a fak ting panga bukung toi hi in nikin fak man lo um le sin la khom bukung sei fai hin sangam khata hu ma hin sangam khata por som panga in thoka por som ni asuk theya bukong toy hin por som hia in thoka por som thum asuk thei ei ti hin bukong toy le bukong se hitum lok le mata tia ngu taka ei hei khai khin chun bukong se jing bok hin a fak ting pang khom hi alo lok lem nin an lang lein chu le chun voi su na lo sin tho tu hai po po le lo ngai tha tu hai po po in bukong toy ching nek in buse bukong se ching hi ur lemin la ditum len ka hetani bufain afaya asuk dan tlang pui hi juk tar lang la ti kanuma bukong se in pot khata bufai ke som thum pali le asuk thaya bukong toy hin pot khatin ke som ni le parit atlang pui na suk thaya chulaya chun bukong toy ching hain family pakhatin anvoi khatsung keji khat losung keji khat lechen na an losung hin bukung sei ching hain family pakhatin keji khat losung ta hai sen la an hen to in an langbok chulei chun bukung toy nek hin bukung sei ching hi losin tho tu hai ta dinga athat lemna le fa kongakom a lok lemna tam tak umin an lang lein chung hai chatlang pui phair purin ka juk philani chun bufai ahin bukung toy fai hi an nik lema fak mana lema ai ti le ringot hin e or big de or ding nin an lang no a chu le chun bukung sei fai bok hi ai or le mi khim ta ding a fak kong khom thatna le var jang na tam tak lemin an langa chu le chun voisuna losin thotu le heng ching tu hai po pon athan lem na hi ei ngai thakel khela atak nge ya

0: tam tak um dia sin la khum chung ha ye chun hei kha thar nok zolin la hi bukung toy ne ka asei hei ching hin a fai hai chena thalem na tam tak humanity hi hei kha tharin la ti hin um ka het mm chun a that na hai bukung sei that na hi thil tam tak ril ding a uma bu lo sin tho tun bu ei hei chinga bu chi ei hein sowa ei hei tho to nine tho khin lo sin tho ti ta ding a var jang na tam tak a hung uma lo falak na kong thua noi that na kong thua an no la thil dang dang a tam tak thalem na uma chung hai chu bu chi ei hein sowa ei hei poi hin a toy ne chun a sei poi an hoi lema chun lo fai hei la khoma a toy poi man nekin a sei poi man atlom lema a phun man hai khom a toy phun man nekin a sei phun man atlom lema a phun da na khom an jing le an khat kong thua khom a toy phun nekin a sei phun kha a hungin hoi lem vonga chu lei chun lo sin tho tu hai ta dingin seng so khom a var jang bi ka seng atlom bi ka chun phak dan kong thua khom atlo bi kel chawni loin thil tam taka sin tho ti ta dinga var jang na le ham that na tam tak ami pek lem hin an lang lei hin voice na hi program lo ngai thatu hai po po le lo sin tho tu hai po po in hi thil hi he re tharin la ti hin nom min ka het mm sin tho tu hai ta dinga a seng tlom na kong tam tak a uma ai he thil ba ka khom chin chung kong tam tak um hai khom chin avuk man a suk fai man hai le ing kim hai khom lo fa nga ta elo tho ding ni sen la khom bukung toy suk fai nek chin bukung sei suk fai mula thalem na uma chun ei le le ta ding hin a thabi e me mela bukung sei ei he a ta a kung ei mak san mon mang rimot khom kha ei le ei noi ta ding hin a thalema a pol thatakel a ein ding a ei tho pe lem chun in chung haida mang theina uma chun a noya eng the dara in mon mang tir khoma urea noi thatna fertilizer thatak ami pek thei ani ti hi threin sin tho tu hai po pun bukung toy ne khin bukung sei ching hi ei ur lem hi thale in an langani ele ele let hai ta ding in athabik le boka inglei na mathabika ai ti chin ei bukong ei maksan annol ei bupol lolaya ei ro ral hai ne khan bukong toy pol tlom ti hum ne chin bukong sei ei hei chinga hei the dar chin a ching na muna khan a pol khan adel zo nok vong ani ti theina uma chulei chin sin tho tu hai le leu nei lo sin tho tu hai po po in hi thil hei ora ei tho chin kum la hung pe ya ding le thang la hung thar pe ya dinga ei le le ta dinga noi that na cm tu poi mu tak ei hei ei ni ni ti hi thre tharin la ka nom em em ani bu kung toi rok chu chun noi suk si ta ei hei a ta a kung mak san lo a noi tol rung rung le iman ya hung khan kha khan ei hnui hi na satakin a suk si tani ti hi thrin la a fa kan nika an khira la ding in abu alo tam deu ti a zonga he ngai tu el hin ei ta ding a that na an thun no ni ti hi rein chu lei chun bu kong sei mo la hin lungril ngai tu na pe in la sin tho tu hai po po win hi thil hi ching in la bu kong sei ching hin mi hrim ta ding a that na le lo sin tho tu hai ta ding a that na an thun le mani ti hi pethar sengai ti kun sim la kalo mi
1: tu ta engai tha kha Robert Fimate in Plantation of Paddy lele ta bu ching dan ti thupui manga athoshilani Genevieve Lal and Kola in thokin pathinin pangna hla ngai sunjom no keita kan ngak jing che kan lal tak ti la tu hin lo ngai thangai ti

Akaswani cho shan pu to ni ngai ta ku tangam king kilomon se ka bui kam pa wa phanala gai jai lung le pol te pan a hi tu ni tak da kele minit som hong gin to kitonin lal san sang pu dai te pan music entertainment ti tu pi zanga nya ngai lun to holim na ngai hyak na in the name ding

0: thafan takin annau pa in nik na zona fading in anin fuilem ani a awang nei hle ani chun anle tu hin hinglai beautician sin ei tho a tu ta ma khan vairam mumbai delhi haya itho boka anle sotinga isumlam le hinglai ya isumlam hi im indangna aneyam
1: indang na tak tak chu om than chung no na chu vairam hi chu expensive a chu chun lo hai hi atama na chu mangna kha hong tam nok pe ani chu na chu venga hin chu hlom lo hai hi chu vairam ang khan tam no na chu expend na ithil mangna hai ti vele zo hong hlom nok lein a lo chu anang thlang pui ani
0: a hungin ang thau ti na ni mo chunan le hi I video youtube a hai ni le hi mitam takin hi is data sa hai akhomei lo ho a anno le youtube channel hai khom youtube channel hai khom hi I performance hai khom kalo mu a chun I video clip hai khom kalo mu a I reels hai khom kalo mu a hi ang comment feedback I hai mu hin mo im nang ating I affect ing tinam anei ve
1: o min ka ka video hai nung anung en anung view te le te o hai hi kalom dukti bak tu hil the dak kanai na kalom manel
0: nang ating thafan na hine ka thale ma tho num na dam apek chi am
1: o am pek chu am pek o ani ka na sa tho kha ami influence na sa I mean an nu view ta si chun mo kha kha an next sa ding kha ani ka pui met khan nu expect ta la kan jo khale kan an next sa ding kha ki ahunin ta chu
0: an le hing birthday an no le hi entertainment performance dinga an hum feel rim rim che hin official an no le professional de win an feel che am an no le feel pangai ang de win da min an feel che am
1: atam le mi chu official de win an mi feel a mo official back lo hai chu hi ka ka ka rule hai ti ver an no le sung le ku nai met han nan
0: an le hinga official dewa an hung feel che hin im lom man bituk zat nang hin isimam fee structure inai sa kha izuyam an no le an min an num ang angan lo pe che
1: a lom man tak hi chu atlang puin sang thum le ti o atlam to pa sang thum le ti ni pe kha
0: o a chang chun chu chune kin tamati ti ro
1: o a chang chu chun khang chu ni a sang thum chung angan kal le sanga da mani thang pui la
0: kei hom zan khat khan mo zan khat khan tilang wai tam kha chu life in e performance kha kalo nv amo lom na birthday lom na hai khan e kalo thang ve hlaka mo kha ta khan ihung perform kha kalo ena kha nga nga performance nei ding khan in chuk na han inai an ni anno le nang ma khan hi ahun le mun dung zu ya hi ang hin a music dung zu in hi ang hin chang kata hi ang hin kata ti hai nangin in but sai lok na dam i lo ne yam
1: oh in but say lok tho na chu hi tv hain mi performance hai mo nga hi ki en gun hlaka an ni tho dan hai dam kha an ni hai an tukin e an influence an mi influence sa lei an ni an tukin kalak ron mi boru duk si mo mi mi pui interact pui mi kha kha mi pui duk suk phur kha kha an ni an thoka kalak
2: akaswani chu chan pu toin ngai ta ko lalsan sang pudai te apan le nya ngai lu na pan music entertainment to kisai holim na ahi ni tak ta gyal minute som ni hongin to kitonin local talent western music kuna lc lamching le pol tia pan latwa le ngasak te ngai hyak na inane ding

0: dawr te tho in fak i zong ani a hi lam thlung i rona a hin beidong na le har sat na tam tak tu kita beidong na le har sat na itu hai chu hein don nong ka ti cha itu dinga hei sing ka ta asan chu mi tu el khoma ei tu senga khang ang mei thain har sat na beidong na pabawa na wi en kol na hai fak le don i kei khom na dinga dawr te i thona konga e har sat na tu hai ing anginam ilo masun
1: I har sat na ka tokhin ka thai topin pathin ko mahum ka tong traya aneka nasal no ka thilhung thlung ding har sat na hai bai dong na hai tor ngam dingin mithang puiratin pathin ko mahin ka nilaka tor mol so thai dingin ka thai topin ka dor thon khom hin kar changle ruk wang wang ina hlaka at ana ta chukhom chun lon dam kala ka lon hai kha thatakin ka thunga ka hungin din thar nok lak
0: lalpan ama bel tu hai chu angat san ngai no ti hi numuni ring nu na hin achinga zingkar daring za bel in ithowa hing upo hi itho hei
1: zingkar dar rukin ka thawa ko ba peking tlai stong hai la reng hin zanting ni satlak ten hin ka boi ma mak lakan
0: chu iko sort khom chu ishit man no wang ding ani chu te mo
1: ani thawan ko sort khom ai rit man no tap sinai nei chu nei long ran ai pe ka kong khata mi kur daw na khom mi na thal ai boi ma ma phi thabe thawan
0: hi dor te in hang chan lim khan in in chan dan hai mi sil thai ding
1: o sil thai ka che hi dor te kan in chan ding kha poisa sang ni char a in chan kan na beng tung te khat chau thom no kan lak thaya tu chun pa zaulin khum hi hung lu ta pa zaulin khum hin tong trai na nai pe ka che chonga dor tho ding in mile ta ami tong trai pe ka boi su ni chen hin ama chunga khum lom thu ka thila ta no sin la khum ami tong trai pe na leu le ba ne
0: kum som ni lai dor te ilo tho ta a mei thai ni la khum tum ru takin hi thang fan fana nang anga nu mei i chan pui hai ko ma ilam pui ro anglo ro ve hai ko ma thucha im sil pek thai ding
1: bai dong na hi ai nom thun no a har sat na top kho tam tak mi rim nai tok senga kai khom hi ne ka thil na sa hi ka tok di mandam ka te rum rum laka ana chu chulaya ka ring na pakhat be chu pathen ko mahin kan hla na lalpa nang chawani tin in nang no mi thang pui tu din no nang i mo phur na ka ni ka tin chong chun ka bai dong na hi I ahun takalalpan mithang pui pek paya I pathin hi bel tlak tak takana baidong top pho ka hin chu pathin no hi no a mi rim ting hin I ai tharong rong kho mina na chu pathin na ein tul fan fan ai tho fan fan chun tor mo so dan hi alo hlakane a chu lein ka mai thai chan pui ai khom I lungai na baidong na in to kho min pathin bel trok trok pathin bel fan fan hi aita dinga thatakan abi kin mai thai pasal nei lo now en kol pasal bawa now en kol hi har sa em ema pathin thu chara pathin chara ai en kol thai su ka mai thai chan pui hai ka hung en pui che ban
0: now pathum ineya tu hin ibula hin an rengin an la umani
1: ka bula hin an rengin an umtano atu hin chu alen tak nun nars hyderabad an chu ka chu chu zawa delha khuna uma pasala nai ta chun chu dot chu pas pasal ana ama khom nu maya nai ve ta e in tu man uma tu hin kanau pa anau pang tak le kan
0: chu anau pang tak le hin in kho ma hi dor te in la hei tho tro choka pathinin umpui pe ati chewa mati nga khommal somna dong pe ding in dit sangna kan hein lan che a hi dorte i tho hi fa gathling ani a mitam tak khoma thoding threlo hai khoma hang tho ve hai sin la tha itiam
1: o tha ka te tai mataka i tho phachun fa khithling em ema thil reng reng hi amiri mizirani aiti ang bokin tai mataka i tho chun chu fa khithling sarkar sum lamna ai nei no khomin zana khomin barap hai ka simin thai top so chun chu pa ka thing em em
0: la dit deu dam inayam
1: o la dit deu kanaya ana chu mi zo tongana chandam tu min thraina lam thlong ka thir le ta khongai na in min chandama khongai na in min nun sak thrin ti kha ka la dit tan
0: idit na san imi shil thei ding
1: ka dit na san chu nung le ma khu ban thoka mai thai ka nyan thoka ka nu kazuk suin mangai na lai chowa pathen na mindam tir aniti ka rheta ka nung le ma ka sirvel na min hol hima mangai na lei leu lewa ami sandam mangai na leu lewa ka dor hai ni le ka nau hai en

0: vai ni le e voice ni chana hinga kal om hi khongai na in min chan dama khongai na in minun sak thin mo mangai na lain amin thring tira mangai na lain ami en colony ti hi tu suka dit na sanana
1: radio hi te ilo ngai lakam
0: o an kha tok chun ka ngai a zawa zai chun ka ngai man no an
1: zingkar le zanting ngai thein a umzinga chulei chun lo ngai ji dingin athari nain feel ani radio a in thoka in class suk dinga la dit dam inayam
0: o kanai ngei lalpa tim kanan eji compound mai pol hainan khumsa kha khata ka khan na om
1: lalpa tim kanan eji wmd nu mai pol hain an khum lo ngai thla ngai te

0: leh lom um leh numoni lalpan ihmating thuisin la malsom na dong peidingin dit sakna kanin hlan che
1: kalome nang ni khom malsom na dong rong
0: akashvani churchanpur interview tho tu nengai lun bu fil pursuk tu lh mangcha khongsai
2: akashvani churchanpur toiningai ta ku numeite hunsia dor anabol lungmun kim le nya ngai luna pan markampa wa holim na ingai the hi tan nahi nitang da gele minit som ni nga hungkin to kitonin delhi pan lak son hindi pawa chutak la khom ngai hyak na le sa pawa chutak la khom ngai hyak na aban banin inane dia
3: antia